fofu lañu taxawon wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajudu illa iblis muy aya juroom ben fukk ak ben ne suñu borom nes le li nga xamne mo wess ci bind bi daal ñew nak tay ne wa idh qulna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax na limay wan yunus bi alayhi salatu wasalam deug la mom gem nako waye yen natula ci yen garab gi wax ci bir sawara it deug la waye yen natula ci yen muy xuppe aka wone ay maggaay neena amna ño xamne yoyu du len yengal du len taxa def len mën nak lol nak dang koy nat ci wa jamane won su jotalal adam mom mu gantu lako dalon moy yow tam suma waxe defal nga gantu lola mën la dal yalla neena wa ifatlikul jamana ba nga xamé né qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati ta malaaka ya usjudu li adam sujudan lil adam fa sajadu malaaki yep sujud illa iblis ba mu def iblis ñepp sujud ba mu def iblis sa bo di gëñu né fa sajadu ñepp sujud ba mu def iblis bari wana kuy deg bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñ wax ne malaaka yi sujud leen daat ne bam def iblis waye baatu bam def iblis buñ jang kat dañ wax ne istisna bi dafa nek mon passé dafa xajjaliko ak wax ji wessu dafa xajjaliko ak wax ji wessu bone dekk ba day nit ñepp deenañu bam def genn geleem ñi degg wax ji dañu xamne geleem dint waye bo non nit ñepp deena ñu bam def kenn bo ne bam def kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yalla ne illa iblis ci bopam jëmum du jëmi malaaka bu ñu demé ci sar bi tegg ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kaane meneen jinni mi ngi bokkon ci dinne netti bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu baye bari ci alquran na xamal doom adama ne len beure bi ñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu ci digeunte chaxan ak deug te adama nek ci langu deug setan nek ci langu chaxan lola ba yawmil qiyamati du lañ mukk bi iblis bañe nak te ca tek ay wax qala iblis dane asjudu liman khalaqta tina mu ndax demay sujudal lo xamne dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy sujudal ay ban mune a asjudu ana al-azim al-kabir li hadha al-da'if al-akhir alladhi khalaqtuhu min tin kayf yasihhu lil-'ali an yasjuda lid-dani nena lolu mom munu ko deg di sujudal dal ban waye de ngeen waxe ni a asjudu liman khalaqta lo xamne gindi nga ko yow yalla tiyana muy ban yebu ci mom iblis ndax ñak teggin tax bi mu neppé suñu borom rek deglu ko ba suñu borom wax ci waxin xala mu waxat iblis wax di ñëk ji xala iblis bo wéso ay ji xala iblis waxat manam loolu dalay tekkale ne niko alquran di indé moy ñak teggin ndax ku wax kilifa bo waxé ba nat da nga waron deglu ko nank mu wax ba jéxal nga tontu wat way iblis xala a asjudu liman khalaqta tina qala dadi waxat ara'aytaka mune yalla saloma wala khana jisulo hadha alladhi ki nga xamne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yekati ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexe ray ila yawmil qiyamati ba bisut taxaway ba la ahtani kan wat nana dana fagagal ba mu jextak zurriyatahu setami ye domam ye illa qalila ba mestuti iblis kon sampuna fofu ndand neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko terana gi nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati bo ma fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kanna dhurriyatahu la astasilanna dhurriyatahu bil ikhwa wal

fas yéene xalaat yi ngay wax te jàng ko njàng mu teey soo noppee ubbal sab téere te dem. loolu nag soo ko dee def fastaif na nga daal di làqu billahi ci yàlla min ashaytaan rajim, maanaam na nga wax aouz billahi min ashaytaan rajim. bu fekkee bopp saar la nga teg ca bismillahi rahman rahim, bu fekkee ci digg saare la nag nga yem ca aouz billahi min ashaytaan rajim. bu fekkee ci julli la fekk boo koy wax nga wax ko ci suuf looloy sunna, doora yëkkati ca kaw la ngay yëkkati. bu fekkee nag dafa julli far julli naafi la, am na ñoo mënees nañ ko yëkkati ca kaw tabaarakallahu, noonu lañu ko jànge ci fiq. fastaiz billahi na nga làqu ci yàlla, ci koy làqatu ndax nga mën a mucc min ashaytaani rajim, ci cheytaan mi nga xam ne dañ koo dàkk. cheytaan nag baat bi dafa ñëw ci alquran bari ci lool, nim ci toll nag noonu la ci baatu malaaka toll. boo seetee yoon yi baatu malaaka ñëw ci alquran, yoon yi toll noonu la baatu cheytaan ñëw ci alquran. di la wax ne cheytaan jàmbaar la lool, waaye lum liggéey malaaka yi mën nañ ko yàq. rajim nag aw dàccantal la ci moom, aw mel la ci moom. raj moom mooy koo xam ne kii ku la gis jam la. cheytaan bu génnoon ci mbedi Dakar yii di waax ñu koy gis keroog lay ñàkk ak dundam, moom cheytaan loolu mooy rajim. mooy bu doon dox fii tey ñu séen ko, bëri na kër yoo xam ne yàqu na fi mooma, bëri na ku ñàkk sa doom mooma, bëri na ku ñàkk sa jëkkër mooma, bëri na ku ñàkk sa jabar mooma. moom seytaane dama ne bu ni woon tëll fii ci dëkk bii Dakar, ñu ne seytaane génn na ma nga place de l'indépendance, boo moytuwul bësubaa dana bëri lool ñu fa xëy dóor ko ay xeer góorgóorlu ci lool. man mii ci lay bokk aouz billahi min ashaytaan rajim. moo tax kuy jàngal quran da ngay wax aouz billahi min ashaytaan rajim. bu ko defee moom du lam defal taswiis boo dee jàngal quran, day daal dem toog fële génn ci yow nga jàng ba noppi ub sa téere. su ko defee tadabour bi nga war a def ci alquran da nga ko mën. mbokk yi bëri na koo xam ne yaa ngi jàng alquran waaye li alquran di digle doo ko mën, li muy tere doo ko bàyyi. lu tax? ndax jamono ji ngay jàng alquran cheytaane ngi toog, léeg-léeg nga wax ab baat mu wax mu waxtaan loola, nga waxtaan ba ci kanam daal di jàngaat. am na mbokk yi dañuy jàng alquran ba mu yàgg ñu daal di roof ci seen baaram téye jukki bi, waxtaan a waxtaan a waxtaan ba mu neex leen daal di wéyaat ca njàng ma. am koo xam ne kii buy jàng alquran fi mu toogee di jàng xel maa nga ca yeneen. su noppee mën naa jàng alquran fii léegi jóge ci alquran di dem ca sabar ga, amul sax benn jafe-jafe. loola mooy nit ki bi muy jàng alquran dafa musluwul ngir mucc ci cheytaan rajim, làqu ci suñu borom subhanahu wa taala. yàlla mu ne inna fu cheytaan daal laysa lahu amut sultaanun, benn sañ-sañ ala allazina amanu, ci kaw ñi gëm yàlla. cheytaan amul benn sañ-sañ ala allazina amanu, ci kaw ñi gëm yàlla di leen yàqal dara. mboolem ku gëm yàlla cheytaan mënu laa yàqal dara. wa ala rabbihim yatawakkaluun, wa ala rabbihim, te ci seen borom yatawakkaluun la ñuy wéeru. wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluuna ala rabbihim, ñuy wéeru ci seen borom. kon ñaar yii ku ko def mucc ci cheytaan moo di gëm yàlla wéeru ci yàlla. boo gëm yàlla wéeru ci yàlla rek mucc ci cheytaan nga ne ko ah mu ne waaw innama sultaanuhu, ñi nga xam ne ñoom lay am sañ-sañ ci ñoom ala allazina yatawallawnahu, mooy ñi nga xam ne ñoo féete woo ak moom. wallazina hum, ak ñi nga xam ne mushrikuuna bihi, dañ koy boole ci seen i mbir. yàlla ne ku féete woo cheytaane ak mu ànd ak yow am sañ-sañ ci yow. kuy def looy suur suuraale ci cheytaane mu ànd ak yow. sooy génn sa kër bëgg mucc ci cheytaane, nekk jigéen daal ne damaa bëgg mucc ci cheytaane, léegi nag sol loo xam ne ci sa umi la ak la toll, léegi yow yaa ngi ànd ci dongay seytaane ba noppi nag naan aouz billahi min cheytaan rajim. seytaane doxal ñu def yow maag yow ñoo ànd. te it ba nga demee fa nga nekk moo xam da ngaa toog ci ngénte wala ci dëj wala ci yeneen, yaa nga toog tàmbalee jëw teg sa kur fële, su boobaa la ngay def yaa nga ca boole seytaane. moo tax bi ngay dem yéen a ànd fa nga toog di waxtaan yéen a bokk mbir ma. looloo tax kooku du gaaw mucc ci seytaane. benn waaye dafa nekk ci njaareem toog ci benn ruqam, fekk maa borom tubaab radiallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan aouz billahi min ashaytaan rajim, aouz billahi min ashaytaan rajim. li mu koy wax bari lool, mu ne ko ndongali li ngay wax loo ci jublu, mu ne ko bëgg mucc ci seytaane, mu ne ko bàyyi ko yëfam. boo ko bàyyi yëfam rek mucc ci moom muy dégg ku wér, boo bàyyee seytaane yëfam rek daal di mucc ci moom. kon yàlla nee na seytaane sultaanuhu ala allazina yatawallawnahu, ay mbiram daal mi ngi ci ñu féete woog moom, waaye ku féete woog yàlla mucc ci seytaan. benn ñaareel ba ña nga xam ne lu ñuy def boole ko ca ah moom tam mu bokk ca,
mbir muñ ko.

0: bu ñalla maye jam ak wirtal dañu dal suratu demokrasi moy ay bi sa bi inshallah moy suratu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jam te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla ñalla nangul te nangul len wa akhiru awana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: di len deglu juroomi minute di nga xamne wessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeen bo tambalé baqara di wañ ni ba ci fi nga xamne fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek jurum fukki aya ak ñet wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wala hawamimi ñom ñep ño tegalo ni ñu wacce ba ci ñeek ba bi ci tege ñom jurum ñaar yep sar bi kon bi suratu shura li nga xamne mom lay waxtani moy li sar yi wacc makka daan waxtani demay mbirum gem yalla gem ni mom rek moy yalla gem ni moy yoni yonenti ko de da nga deki moy len sar bu wacci makka li rek la beug nit ñi gem ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gem ni yalla kenn la moy yoni yonenti ko de da nga deki ñetti isko len xass gem ko nek nak yow am nga pass pass bu leer su gem leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ko yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jumlo ay bi nga xamne xalay tege tam bi sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambule ci soxal li nga xamne moy al wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo dan wacc al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma dan def lolu mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genn al insaniya min zulumati shirk wa dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina andi xalab lenn ci mushrikone yi ni nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala ñu teel tomb bi ngeen jëgal na saar bi dina waxtaane al wahyu wa risala wane ne diine yi yonent yi alayhim assalatu wassalaam benn la woon mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote ci ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def def waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon te mooy samp laa ilaha illallah anna rasula rasulullah sharia yunt yi nag alayhim salatu wasalaam
2: mooy lu ci am ci alquran karim ak li nga xam ne mooy kawnu bi aduna si li ci nekk dafa jokkoloog li fi yàlla indi tabaraka wa taala téere bii ma yor muy alquran karim téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngi fukki yoon mu sappi la alquran rek moom nga war di moom nga mën di jàng te du sàppi suratul fatiha moos juróom ñaari aaya la waaye timis gu jot iliman dóor la ci ñaar gee bu jot mu dóor la ci ñaar bu suba jotee mu dóor la ci ñaar te dama ne bi nga tàmbali julleeg léegi fatiha musu laa sàppi musoo dégg ci jàkka imam tàmbali alhamdulilahi rabbil alamina ñu ne ko jëlal weneen ndax fatiha sàpp nañu noonu la alquran jëpp mel tabarakallah ñu ngi nuy ñëw tey kon di tàmbalee ci aaya témér ak juróom ñeen fukk ci Ali Imran.

0: mu tambali nak legi dug ci xaj bu ñeek bi al majmu'atul ula nga xamne aya juroom ben la tambale ba aya juroom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alaihi wasallam manam aya ñi tollu yalla daf ci bëgg woné ni yoonenti bi alayhi salatu wasallam nit la ngindef la ni yeen waye am na lu dox ci lu tege ci mom lo xamne lola ko wotale ak yeen lu am solo la muni khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya khul ne nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi ne xana xamul len ne waji nit la dedet day wax yoonte bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne len nit la so len waxul ni nit la leñu jappel lu wessu nit da nga len di wax ni nit la bañu deg ni nit nga ñu xamne do sama rak do sama dom do sama jarbat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xet bokku ñu waso na nga len ko wax ci ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya bin ma wahyu nak bin ma wahyu dañ may dey waw dañ may dey te duñ len dey wala niñ may dey bokut ak niñ len di dey niñ may dey bokut ak niñ len di dey bu ko deg nak defé ne dañ ñuy dey di ko dey ndax dafa am xétu dey mu ne muy wahyu bo xamne bo xajoon wahyu juroom ñaar fukk ben la cey doon kon neew ni doole loolu moy geewante gu bax wala ilham wala ifham wala yidami ni ko yoy ñu koy tuddé mandarga yi nga xamne ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yunitibi dal kon yalla neena ko waxal nit ñi ne len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allah birrisalati wal wahy wa ana da'in lakum ila tawhid khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat al adilla al aqliyya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala innama lifi nek dal ilahukum sen yalla ilahu wahid ben yalla rek la yalla ben yalla rek la innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji ben yalla la baddu bi sen yalla ji ben yalla la tabarakallah xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre un rek mo am waaw nombre un rek mo am bu ne ci arab dañuy wax ne raqm wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ni moy isnani waye amut li lool moy xam nga ne bo amé ben deureum daldi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar waye ñaar amul nga né ben ñaari deureum plus ñaari deureum muy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent waye ñent amul
1: loxo nan yow mi ya koy mom fi fi joggé diw dédé lamuy sañ kay moy ginaaw momuko té lu ci dara luddul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé mi fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunu bil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yoonent bi tambali wuko nox moko tambali kenn kun di ca wote bamu aksu ci mom wote ca bamu fi joggé ñu bayiko ñu jël ko tek ko ci lox Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Sayyidina Ali mu joge fa ñu tek ko ci yeen loxo nak nonu ba ni mu aksi ba bisul tay bi kepp ku deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fo wati jamele

ñom ñoko aramale seen bop waye yalla mum aramul ko won min qabli an tunzala lu jitu ñi wacce at-tawratu tawrat qul yunt yalla muhammad waxal ñi ne len fa'tu bit-tawrat indi len tawrat fatluha jangalen ko fatluha ngeen jang ko in kuntum salihin bu ngeen waxe deug da ngeen xamne kon li yalla arama li banu israël arama ci ñom ñoko aramal ci seen bop faman iftara ku sosal nak allah ci yalla al-kazba wax judul deug min ba'di zalika ginnaw bim xame li fa ulaika ñooñu hum ñom dom awalimun ñoy toñ kat yi xol ne len sadaqa allah yalla wax na deug fattabi'u tapulen millata ibrahim tapulen yen ñep dine ibrahim hanifan jengelen bay fi ludul mom te top ko mom ku jaar ci lu jup bo jenge da nga deung waye ku jaar ci lu jeng bo jube da ngay deung motax ku jaar ci lu jeng fokk nga jeng ndax nga jup wama kana minal mushrikeen ibrahim bokku ton ci jami ko xiram yi musta bokale bi sallallahu alayhi ñewé madina nak di djublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yalla ne ko djublu penko legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina ya dañ la ko won waaw yow lutam na julli fi bayiko ti julli ci di julli ci bi te jak ji nga ndek di djublu muy baytul maqdis mom la ndek tax yalla ne in awwal bayt ni bi nga xamne mo ndek wudi alin nas mi tegal ko nit ni ngir ñu jamo ci yalla lan la fi li woor moy moy ba nga xamne bi bakata ma nga ca makka mubarakan mu nekul barkel wa hudan mu nek njub lil alamin ngir mbinde fi yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek njub lil alamin ci mbinde fi yeb kaaba goge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fessel kimtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna rañ ko bokku na ca maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kimtan waye li ci gëna yéemi bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim tudde le tudde kiko gas joy dong la man ak retan nox ma tambale bal waye yaayam nga xamne dafa deggon ndigalu bayu leer bi na nox ma zamzam taxawal nox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lolou mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm ci mom sabilal ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilal ben yoon lolé nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass wayé mu mënonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu wayé am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla néna wa man kafara ku man bu nuti yedd nak nangu wa dem fa inna llaha li wur mu yalla ghaniyun ku omal la doylu na ani la alamin walif mbindef yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acc ci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wo man kafar nak moy ku am mana dem ci demulu ko ko yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demulo makka ko ko yalla wax ne wo man kafara su ngeen lankon kep ko lank baña dem te yor alal fa inna allah yalla day ghani mom ko omal la ani la alamin walif mbindef yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jikko rek tali waat waye tabaraku taala mom loolu mu ñettu ko jaay qul nal ya ahlul kitabi ay ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah waye mutax ngeen di weddi ay yalla yi